sarmada kadi ni kuwa. Tamangu ya prama. Tolu na kai krea. Gaina numiau tamangu ya prama. Nauna sa sinirawa kina ni. Nila kumangu ya prama. Kere kere talay la sarusa. Na maboa. Na binti koso eto biko etu. Talay la sarusa meto nisio na ula. Na lingana. Sa senibe kila na waini angona. Namboy dani la sarusa nero seti kumurura. Au kerei la sarusa na lingana nga me toni suataka. Me may tarama na nga neme ang kusaka takata na monomo. Kago kwa ike sa sinra nila kwa nikeri. Ikeri sa sinra nila kwa ike. Tolu ni kae kerea. Au kere kere. Eli mata dingu sartochi kumay murabura. Mendo abe ike mundo ungo arimela kwa murabura. Sangai kago e prama na lubengu sa tu ko irma i burabura era sa kaeti ko na bonuongo ho turanga ke na marama darbo ke na ngone lewa sana ngona ena rei rei lia lia ena rei rei lasa ni tukuni tsiko indona ka ke na sebernye experience taka ya na buna era pagali lia inoa noa ke mundo Kulitawanga tu indelana. Kodeye na kauta sombo muanga. Noa, ena lumu magadama na murubura. Malangonea era saperni tau na uda. Na tau ni uda nge maitike munga na ngona ni noa. Maibi atama. Genesis chapter 1. Genesis chapter 2. Genesis chapter 3. Genesis chapter 4. Genesis chapter 5. E asenga tu ni tau na uda. Na uda nge maitau. And I know the Satawa Otikina na wangane noa. So to them to flood the world is very foolish. Meba kasaranga na buna utakitiko. Nakai buna utakitiko. Kima mi sabia lasa. Au sabia kantapako. Au sabia lasa ituma. Au sabia nduambila engona. Au sabia marau. Kane wala tambo kaya nguta na marau kena lasa. Sa matengani sambula lako. In your spirit you already

darling Dico, honey Dico, here, ever the moon is a go, or a talabusese. Do you less talibale? No more Dico. Semani Bagaraba, I read in Bulander Chukina, Canibolatambo. Salesime mate paean, duna tomata, Gaimuri Nabiloai. Amen. Kana muna sarimbibi kina menda reida baga ya lumatua na skite baga ya dhori nikua. E na baga daba numu ibala bala ni mate. Niko sa mate baga daba. Amen. Erwa watu na inglosi mali kako chisuni talotiko asa mate talenga ako la sarusa. Bindi koso ramida akolina na namaboa. Gainona dagadaka na kana maina memeni kakana elutu maina delen tebe liko ina tamata mutu niau. What a life! What a life! Sa kana maina memeni kakana elutu maina del tebe li. Gaisina ituna nona maboa. Boy, lako tuna kena wai, kena nana. Gai lako tak tuma yukulime maikana chigo ina nana kena wai ngo. Makasa mataka. Kani voltamu asamate talaga ko la sarusa. Iya na ngau ne mati kini ko la sarusa. Era sala ko maina inglosi. Era ge kebeti ko ya kina loma serei e prama. Ho! Nambimbi ni no musoli mula. Maiki asa sini kile kina ke mundo na lotu eselendo lo kesanango. Ke mundo na kabitu ke mundo lo kesanango. Kemudian ekklesia tu lain mai muringgori, kemudian toto ke pentiko, dongai parit mai asanggori. Senga, kemudian pasifika Samoa Tonga, kemudian mai Vanuatu, kemudian mai New Caledonia, o Solomoni, batik kemudian Papua New Guinea, kemudian mai Hawaii, kemudian mai Guam, Nauru, pasifika toto ke asanggori. Kemudian kita mai Amerika senango, o Chile, o Argentina, o Nicaragua, o Central America, o Mexico, o United States of America, o Alaska, batik kita Canada. Kemudian tu dah mai Amerika, mai tak kira ya senangori. Kemudian mai Asia, o Japani, o Korea, o North ke South, o China, o Taiwan, o Taipei, o Thailand, o Singapore, o Malaysia, o Philippines. Yo, kama tu mai Afrika, o Congo, o Nigeria, o Ghana, o South Africa, o Kenya, o Somalia, kama tu utosvango, kama tu mai Europe, tenguna mai Chamani, kama tu mai Ukraine, balde ni lebo chukai valundo usotaba, kama tu mai Finland, kama tu mai Switzerland, kama tu mai Romania, kama tu mai Englandi, wili kina o Englandi, o Welesi, o Scotland, kai Northern Ireland, kama tu mai Irlandi, do toseni ki muriwa. Senga, ikia kilenga kina koe tuwa taki Kristo. Omu lotu, ngou lotu, eta lotu. Senga ni kilema ikia. Omu ibosobosa, omu itobo, imbili nivua, apaka sombu, aisebu sebu, sini kilema ikia. Na haka, na dhimbi, sini kilema ikia. Kangasa kilema ikia, ninduna tamate tuwa taki Kristo. Sudhubau papita sita kena wai. Amen. Turanga kena marama lebuna ngona na ibuna wango anda sinrogoda na onda viva lilotu. Amen. Kanda rogoda tungana ibuna wipakaloma pinakata kikenda. Amen. Dalagoni lotu sa andutu manda akote andutu aneketenge andutu alitua chibitapako sa rire kule cool cat. Ang ibong amin doon na sunglass, di tautuwa lang eh. Amen. Balatangwa na nisangan ni buo na utaki, ni kalawa, sabasaba. Every time you talk about God, you talk about holiness. Every time that you mention God, remember, God associate with holiness and righteousness. Ito akanyi baka tatalo. Amen. Tusuka nga may nalotu. Tuvi waling matadikato mo ni Baliloto, na holo nga ni Baliloto, tukendurumi kinaunan ko na kinadoro. Kakase. Turanga kayo na marama, dorobo kayo na nga nilewa, and the pagaroroga na mga inisigan din dahi.

Pátio Vicenda nem Bolotambo. Aí são de Valvalda na mate. Cambale chega em duas Vicenda e Valvalda dono. Willy Kino Koyabuna o Chikongo. That's why we need Jesus. Because as we were sinners, he bought us to be in the righteousness. Ninguém rima na calo. Sassini revi atu, vulaono, mas não mukelau. Sarido com a andra Jesus ao meu. I'm no longer in my physical sense. I'm in the righteousness of Jesus Christ. Anabuna sarimimikina, non daru solimula, enambogi nisiganigua. Hemeni, boleta nisigana Bible study, kai bukioki na mevi ambalabu toka nebuna we. Kavi koto kasamu nevi ambalabu toka nebuna we. Na noa Bible study bole gani duna ewa, uchia sanga ebuna, bole gani tulso bulu, se basa bulu miniti. Yeni sa sega na Bible study, kembali vina kasara nga membalabu toka ebuna o. Oh, hallelujah. Sa wili bi kenda na lesoni, tauri tiku maina aisena, kena wase endua, chinika walu, chinika diwa, kena rusa nga bulu, kena ulu tangatiko, dingin dingin donu, mbalata nang dingin dingin enomu. Choose right because the decision is yours. Kego baro mai na mu vale, kego baro mai na mu motoka. Vikenda kenda yawa tiku mai ko biarongo da minaka. Au kila ke tau tiku na New Methodist page. Iko ron inda betu mai vikenda kenda betu mai baga yawa. Ke tiku na mu Facebook. Landing nga kina New Methodist Christian Fellowship page. Era oni ko rongo da mai kina baga matata. Na kai huna uta kichiko na kabini koa. Hemeni. Kani bolo tambu do manda mai tu vitalo no manda. Saka ko chaba. Ke saka kulo kulana no mundo ibal bolo da. Eno bulo bulo me bakana uza bulo bula. Ke baka sanda mu wakula. Eno bakana buti kani sipi. Ke baka andu satala ira roka baka rongo. Do na kanyia na veta ni buata. Ya ke baka andu satala ira nenga ibukitani. Ena kani ke mundo na iselu au. Oh, hallelujah. High five, man, the Kabaniko and Don and Dingi Dingi. You need to make a decision tonight. Maybe I'm speaking to someone. The decision that you will make tonight is the best decision of your life. Na kalau baka taki ko yang gay besure ti ko weekenda do me ka chiko rempa circle da be chiko maina no mu sitting room kawa do mena mai se ko ti ko tale nen do na tiki nan derra yu baro ko chiko mai kali volta mu do mena mai to vital no man kem bale na kai bi ka chiko do la mena mai nan garin dalinga mo bi bo shoke ni biko. Hallelujah. Tu vitala no manda saka ko chaba. Hallelujah. Tu ranga ke na marama dorbo ke na ngone lewa. Au bia ka tu weekenda ena singa bina ga dikua. Do bakatara na kalongo me taku sobiko. Bakatara. Singa bia ga diko do lotu. Singa sa fio lotu. Singa sa bek straitu. Tei tu manda bagandua. Salogo no Samuel na profite lebo. Sare vi sola. Bala kaloka, la comanda le vos visola. Cabe solo usa sintalita que no na biluta que digo. Rogo no rosa taquina, chico tal gano na ama berra. Go coira do tu reviti sola. Do vivo que tu na no na bulo sola. Mena wai, cae vina kata. Sake kago Samuel a vi sola. Cae manda kina no mutamata, me manda ani. Oiko tu manda bagandu me vosa manda viko ena kai kai chuko na kalu te tu manda bagandu na we kangu me u kai viko na kai vina kata na kalu morongoza ena bogi ni signi dai desa tabu desa tao desa tarame se daba na tago sa druma te tu manda bagandu na we kangu morongoza na daba bia kai chuko na kalu kina no mumbula ena bogi ni signi kwa how. Kami kena ni volta buka kuan ni kopo katara. Mendaulah ku sibiti ku nak lo. Hemeni. Ni besure titiko

0: Maliko autuna au bia kana sanga. Endo sambashi ko tuani voli tu endo sanga. Au bia kana nunga. Na nunga metabu teke nga wala lai. Gelebu tunga kena varasa kena kena tomata. Amen. Wala endo sako tu endo nbese ni sendo na itui. Ndo saranga ambola. Vika nda sinikrana dama nando nambola. Ya kima bale chini karu na ika. Iliwa usandale bolika. Ya nikole bolika kuna tarana lewinika. Nangona kuna tarakina. Na lewinika baka enan. And a Kesanda usela sebula mula kembali sandende serangan tiko na wayo kena katuni waliliwa kela kawa kawa ora bangara tali donaika oiko na bulianga na kabinaka rongo diau yo chisu e buli kenda rongo san wosa bibi wosa bakalo idake santa rupa kapi e saratunga santa ruponi daru sakuna saratunga Dorsapon. Pula o pula. We were bought while we were sinners. Niko mo kan sin din na chuma ingwa riko sa boliot. Ko biya kan na mariwana chiko ko riko sa boliot. La me. La nga mai ko sa boliot. Ya ga ubaka tui. Me kuda. Eko da tabu. Lame. Lago mai. Marijuana, cocaine, la setuba. Se mani waga daba tunu mu polpolo ni wangrilo ni loloa. Iku sabu lioti. No mu itabinga mo waga hiyo buwana klo. Waga soso manda buwana turanga. Oh. High five me iku eto kaya samu. Ngai kabi kwa ke mundo usaka tunikra ni qualify. Au qualify tu en aloma ni nongu disqualification. Kene karua au posu tu kama ina lesson yu ilibi kenda. Kau kwa dumu dumai tu vita lo manda saka kuchawa. Kesa ka kulukula na numu dibaroda ena bakana uda bule bula. Kesa andamu wakula ena bakana vuti kanisipi. Na besureti uosimi dondoa. Lebu na besureti nda lago kina. Nda rongo da mando. Ili betanga na chikile chini kawalu. Chikile na chini kawalu. Mai, tal ngasi.
1: Yo, beto vivo sakibata.
0: Yo,
1: saka kochoma.
0: Raba.
1: Kesa bakana ka klukla na nomdo ibal balanda.
0: Gaidaba.
1: Sana bula bula. Me bakana udo bula bula.
0: Mai.
1: Kesa anta bubakula. Sana bakana buti kaisi.
0: Kesa baka papa langi baka Britania.
2: Come now and let us reason together.
0: Yo,
2: says the Lord. Though your sins are like scarlet,
0: who?
2: They shall be as white as snow.
0: Yo.
2: Though they are red like crimson, they shall be as wool.
0: E kago ko kesa andamu namu ra wanda ra. If your sin are like scarlet, hallelujah. Mai. Kani bol tamu. Semani pagkada mo sir tu na kinandamu semani pagkada mo tu esor andamu namu sa pagkatal tu le maroon. Nalebo ni kinandamu namu sa le pagkatal le maroon. Kamay. Domanda mai tu vita lo manda saka ko chava. Den do ai do e varro mo chiko nambo ni sikani ndai. I kona numa na kako za kapati kongori sana sini ko qualify. I kona numa na kako zuru mo tikongori. Sana vaga mandua ni ko lesu mai buana klo. Gori na raiva ka tamata, gori na kai kana tamata. Na we kango nambo ni sikani ndai. Ka tu ko lo mai tu vita lo manda. Hemeni. Lawan mai tu vita lo manda saka ko chava. Hemeni. Nang ono sayara tak maikina na maramongo e na tsoni na kena wase walu. Yara mai matai chisu saranga ngay virita keni kina. Iko kila na karakaya. E tombo saranga oko ya ni dhakabo chiko na dhaba. Via dhumi. He was caught committing sexual act. Ratonga indre maituba. Kembala kwa isini waisulituba binaka.

ego na munda munda buah nak aku tak baca gori biu tengah nak guna anggona nak keluar terawa lebih guawa na screen ya na buah leh na sitting room ya turn to be a place of worship boleh tenaga endu respon kena bersurat di usb doa doa aku balik bersurat itu kau nampung ni sih kan ini Au surete tiko indona ta, au surete indona na. Sai katol nimbongi nikua. U tal tal au sata ro sranga ni logani. A sope sa rile mo sope. Senga kui ko ngango. Go sope go kui ko go. Au vuna wana mate nimbongi mai na tu siti mai na biango. Senga vando ni tola nge vula kalo kalo. Ya vuna undur tu kina tamani sope. E uno korbo kapite undu bo isulu katanga. Nasinga ya sasin rosara boy sulbatang. Kuna rerila sa kebawa boy sulbatang ang gaindar tuwa boot. Kuna mga na kisto ni ndo utarangele. Hey many, high five man tabi ko ito kasam. Au sama niyo baka jeans, doon ang kote. Hallelujah. Nanongunduri tuwi ka usapa kila ni sa lututi ko na isero ni kalong. Nangau na ita kakinan na all to call, isang kasaragani kilay na sope. Waya upabut, wira sinibabut. Dendo ko barong siko yun, nandera. Kusari na tumaya sope, siya may tatawotu, nino mo biyala kumay. Thakaban doon na deal, ba't kinagalog, turanga, au binakata mula ko dake. Yang go na kaitiko. Go, o chingu, nito finance, Turanga, si nuna kau kaya buni tak mika muni. Kepa kau sana lago dake, turanga. Kepa muni ngai renda, namuno unduri kina, namuno lago kina, na kau na sutawa, enu besi gina mataka. Amen. Na besi reti, uosibi, doa doa. Kau kot sisu enu madi, utsini kan doa, rusumul kawal, rusumul kadi, otol sakamulu. Dau lago mai biya, uko ike mutu bando sa oda. Ni dola, na idola dola. Kau nama kerja gue kamu tahu, tahu bagai tak kerja kamu tahu nanu gue buah, tahu buli biau ni salam malu agak lama lama lama, tahu nak kunci nama kerja menyalu mendau, ni sarora nanu gue buah, gay mama anda nanu gue dola dola, pakai susu mandau buah nak keluar, Hallelujah, tahu mandang gay kela buah nak turanga, kene katolu, kene oti oti, Hallelujah. Dingin-dingin danu, balita ng dingin-dingi, enomo. Niko saan dingin taki chisu ni kuwa, nanumati ko. Iko saan dingin taka nambula. When you choose right tonight, you are choosing life. Not only choosing right, you are choosing life. Praise the Lord. Niko saan dingin taka, mula ko pata kay chisu, o kuwa nabunimbula. Nabuni tu da ketale. E kau ko kaya bi meri bata ke marida. Du sa sa mbeka ni klani ko una buni mbula ke nabuni tu da ketale. Ke baga indu mate na mbula. E ke sa mbula ti ko ne se sa ni mate. Kau ko kaya bi sa ke usa. E na vale sa ke usa na ngona sa ba. Va ka mbula i va tu se ke no sa ke usa. Sa ke kau ko chisu. Na lumi ni tomata sa la ko mai me baka sangara ga va ka mbula. Na tomata sa yali. The teaching, the preaching, the sharing, the testimony tonight is only a vessel, a tools for God to perform miracle. Auna kaitale. Na tukunialo, na meke, na sere, kake de bagay dorike, e wanga wanga walenga, nino na vya viva kambula ina kalu. It's become a vessel. Amen. Tarungi yao indua natura nga may matawalu. Tal-tala. I can see that God really uses you. After watching the starting of New Methodist about 20 years ago, I start to see wherever you go, people are challenged and making decisions. Gitu nga, nadawa na secret. Ato na sindo na secret. Lako mata kina kalo sindo na secret. Ato na biyaw, au lomana nga nungu kalo, kau lomanira na we

Eu vou não te completar de uma maneira. Porque o chapa que lá não é loma. By hook or by crook. Está uma uda se lamba na dani. Because I know the love of God. I love my people. I love my friends. I love the Fijian people. I love all the races of the world. If they can only taste. If they can only experience. The love of God that I experience in the rugby field, in my workplace, turanga kina marama, gai muri na nungu experience taka na kauko ni kalou, thaka mana ni kalou na thaka wai taltala. Hauge mai taltala sarai muri, 2000, 2001, 2002, muri sara. Au reida na liga ni kalou na muna ni thaka thaka. Au reida na liga ni kalou. Nindo masula kana injini no kabuka au rede na ligi ni klau nindo masula ki repelate ni sasa nindo na pelate bia buka au rede na ligi ni klau meto sona na ki mai tonga meto sona na ki mai bono atu na sto sa papa ku mai narita chapani na zangi na crosswind ki na tailwind mai Wellington sa mai Oaklandi au rede na ligi ni klau ena bono ni dagadaka ki na rarani kito. Then do baro mo chuki dikwa. Au salande mai mo italtala. Au sangai boka. Au sangai saraba. Se papa kutunga na nona viva karuta kina kalu. Niko da kaban do na digi digi dikwa. Hallelujah. Amen. Niko da kaban do na digi digi dikwa. Na viva kambula ilemu. Kona vakila na nomu mbula. Kena nomu mata wale. Amen. Taltala. Salah kau bentuk naturan ni nabi amu. Taltala. Iko sini mau kau ita ketuna numu mula. Niko butuh tuna sope. Atu nada mau kau ita kini numu mula. Hindu apa kau mula? Awas sope tu. Bukan mereka tengah sama. Taman ini sope tu numu mula. Awas sope tu. Awas kabur tu. Awas bagalolom tu. Sini tu nak kantabako. Nanguni anggona. Nawas down. Nampak Italia ni bagai loa. Gai takoso na rabo bumi pidi lema. Gai bagambuleau. Nisa bagambuleau. Au samarau. Au pina kata talanga indole wekangu. Me experience taka. Nikalau se. Saka nilaga-laga na lingana. Me iya na mi bagambulai. What a friend we have in Jesus. Dendo ko barungu tu nikua. Oh. Orida tu ngana lo. Tumi baka indone itabi. Orida tu ngana lo. Tumi baka indone idolo-dola. Senga. Na lotu sei kwa na viwe kani bata kai chisu. Ni lala la tanga takoso na rabo uwa umai pedi lema. Ni vya toso mai na yalo mela. Rau sota ma kina tukini wabu mai katara. Ni lala tu na fridza. Rau sota kina dongoli mai kene serete. Sere ito kani balika na mai taiperia. Niko sotama na meda. Rau kai sota kina ngale ngale niasa. Apaka yang atakoso mizoni. Rongada. Awa manda, awa. Dua nga natura nga kina ngale-ngale niyasa, e baka matia todoko, dua na matay balu todoko. Amen. Yana yanga ni solimbula. Vichiso. Okoya nga na chitoko, nalinga imosese. Nga inkibo na wasanda mundamu. Mera tomba ni nebono mamada. Kopu, kotua, kotalebu, kumomolebu. Atoa, apato, kamelio, pulmakawu. Meratombale, and abanoma mala. Do you know that receiving Jesus Christ, you have access to the inheritance of God's provision? Awa kai chukuna bongi. Iko rabi tu na ATM, tuve iko na card. Iko senga tu nikla na balance tu loma. E toto bata na tamatolo tu nikwa. You don't know the access and the balance that God already provide for you when you use His name. Authority nga ando na kina retail alo si doon example. If you can only know the provision, the protection, the power, the peace of God that you are serving. Kaya ko back slide, listen mai. Kaya ko sabi ni solimbula, may solimbula. Kaya makasabi ang bata-bata, mai. Ni waro may tinitiko, ni muna unikwa. Kabi kanda ni voltambu. Doon manda mai, tuwi.

e ka be dikuo se ba tla tsholo malange le be sure di tlo go ya ba be sure di o se bi don doa o be sure tla ba ka go wala mali sere ni sombi sere ni la ba ki kine do la ka no me ta bien a rumo da na bosu di kolon

sarau ni kalau na kalau e kadi na kalau e kawai na kalau e lomani kendaru. Hallelujah. Sunday night.

mo, isang chichala hiya. Instead of fifi falo, ile atang le tayao. Laugh of the morning. Sufong lo mo, atang le tayao.

nisi o pule o fale o loa iau telefou. E siri atu o na tele le tupe mawai faa taunga I tāpe nang o le aso faa pito tina. Pe a fu atu I aso faa pito ta maa. I le aso faa reile ma le aso tō na ina maata I tuwina I fo e au telefou li taulanga I apia. E le o le tumutumu maasani le pe o na iai aso faa ilunga ino tina. A faa pe na fo I aso faa pito mo le faa nau. O no I aso e lua. E tele lava ina fo linga le pisi maasani. O isi aso au noi ngā ruenga mfaataunga maasani le tano. Mai o le telo I aso faa ilunga ina. Wa veo ni aso e luu tupe ai ila u fai pisi nisi. E na ufisili ngie au telefou se tasi u fai fi au so na taofi. Na ia sau noa. O aso faa pitoa pito isili o na taa o ta maa matina. O le teimi lava e tu faa tasi ai. O le alofa e moa so uma. Ai le faa pitoa mo se aso e tasi. O tala fau ia mai Samoa, manuia tere lava fo ele ne yaso maa lo lo, faa ilunga ina mota mai Samoa, mota maa umo si o tātu watanoo, faa soifo ia.

men toa lane Cannon's Creek. O lea fiafi, o lea talanoi naiva enga tā ua e whaapitoa mō e o loo fia ave inari ma tā upu I tutono le universite le tau sanfou I apo o ni teimi o iluma. Whaafitai tele ma le whanon lava, ma luia fua fuanga le nea so sei ni alwa anga Pasifika a le universite Victoria. A te ufisirile atono upo fia tonu e whai iaio I le salo si le fia alwa anga le sa ili ofisa o leo leo I Cannon's Creek. Le yele fale tala valava na yauta fa una tonu ale fa il fa mo moele va ya sole ne ile solulu le terminal le ono ile fiafi ya ma tua tala lava lava noa ya po ile lava ya ave noa me so nei fa na mo ni so fsili al mane ile fa ta singa le ma fa ina e tala noa ile lava ngana ngana fa pe tania a ngana fa sa mo tulo ngana sa mo o lo yele sunga fa linga le ota maliti ya ma fa ina fsili ai Ia mese tato umalawa o astapena I fia ele universite ele tau sanfou. Mese na I whanau ia vahango skolosipi. Wa umani vahanga te fia fisili e maua lawa noa. O leono ele fiafi fa amau lau ka alena o leono ele fiafi. I le vahanga lesa I ele ofisa o leo leo yaso ia. I Cannon's Creek il pito I tua a. Wa luma le tau nang fatau o le pito la I tua. Le itafutafa o le malai pasketi polo na ina. Ia le fai I talonga. Ya fafitai aso fa maula u kalena aso lulu le aso nei I le ono I le fiafi fa talo fatu ya tui mea fua ya malui e tele ta ya ole mafuta maisini Australia ala tatu se ea tui se fafi fianga I le nei te me vai foi ya tatu tata noa I le nisi o tala o tala longa ma nisi o tala ya wala valo uto usilfia o mea lo tupu ni vai tau lo langi le tau te yai Uwes pulu maliva minute o Natalia o le itu nai se fulu tau tual si ufong le no mua Sungai Jofa Ilua, Pesai Tupulanga. Ya, boleh faham tuan, mau Tupulanga.

A fianga le tai hao, fautuanga mō tama matene a o ngā. Meta wina le vāsua le tai reina o atul pāle miem sui ar kāpene tā l'universite I papai ngala ngala. E a mawhama natu I tama o ngā. Matene a o ngā. Se ento watu te a o ngā. Tūtu le watu tawe misa. Nei lopo a fiata mai e Easter maiti pe a fua I le sona e mau mai Easter maiti. Wa le sona e mau mai Easter maiti o le nofo le Easter maiti tila fa peo te le toi fai al melan fai le tamaiti tila. Le meta wa to la fai ha fusu a. So le so yel fusu. Fai le to mea onga. E ele tala o ma ua peila o e pasi a. O le tala le le lo mia ilunga le New Stoke set pi lo ta ua. To tele na I tato tangata ave pasi ni usila wa tu uani usila e malanga I Australia. Ia e maita wina e ili anganga fu ili anai loa ele tu uani usila. Ya yeah. E o maua lele I tutonu le tala le pe fie sa o leo fa yo ave pasi ni usila utu wani usila e Australia nga lulu e nga lulu nga pasi. Wa me tau wina te tele a tutongi Australia na ilo nei. A le e fa li e le asosi o ave pasi. Ta ua I pe ama le pe iwa ave pasi mai le se fulu ave pasi tu ua nga lulu nga I tutonu o le ono masina. A e to sina lava I le tele o nei tangate nga lulu ni usila. Inga lwinga Australia. O sini la letu si el tala lea olo o maita winai e le umia ae le fia nga lulue. O tele o ilope to tele nta tu tangata olo nga lue nga lue nga apasi Australia olo ufa formai. Olo ufa maunia el tala le. Ya e vwile tato uleo leo e malanga ya e le tele ni leo leo e to fie fo imai ai ai e le tele. E vwile tato ufo ma e le si tala na ufa ita ule vasunte ne istasi otopa ita I Nurse, whatever, not to a volley, live I mean, you see, and of sitting here and this year of a telephone in a of a news sitting here too long or under my town with Australia in a or on a tongue in a old was a woman to puffy as to my tie on a nurse. Have I made my fan or no, and then you see the tail on a chain, matama ya on a for my ya nurse, ya a little moaning and wing a little there like titting and wing. All that to moa, and I hit you ever know at hotel and at Rowinga, ya olai te tele ya tutongi la mau ya Australia. Fai ngofia lan malanga na yuta tutanga te Australia man nofua. Tatal no la inga luenga ave pasi. Ole wali puti ya inisi o tan lai peyo na yei le tayo ne. Ole wa matana mai tau ina yei la tau lau te fao nga ina ia le aisa. E u la ilungo pasi ni usila. Ie inisi o ata olo o fela fua ilungo na social media. Ya olo mai tau ina inisi tangata olo o I paipai whao ngā hei tangata ni e ulai le isa. E tu ulai tono le paipai leo na omile o le afipensi ni foile e whaave vea lai o na ulai leo. E lea lai e tūri mata ia le maanga o leo leo e meisi o whela ua inga ni usila, meisi au kilani. E to inga mio I e le tali a ina. E a mo tato ua e mai taua ni vahenga wha peo whai e tupuranga I rungo le pasi. Longo sa awa le pasi pe vili leo leo. A wale wha lea ngā la tu, a wane I wha lea ngā ni e tūnu umane o ni usila ni tangata I titi, meisi le tupuranga. So se mela vai le fitau ia na ili tu la fono e tau na tafia ia tu mau pele le leio na ia tunu. Uane I ofi mai ia I whainga ia e tau te meita wina isi ia tunu o lalangi. Ia na os whamanatu, whamanatu ia ae olo inalto o wham mau mara wha autanga. Ina I vayang wha pia. Ole, ole si o tala mai ia tunu ma mau e. E ole, pole maasina le na te nei, pole maasina tu ono tua. Waleva na tau mawhaile e. Lea tunu Afrika. Afrika I saute. Ae o tawa ai atu I le tutu o tangata Afrika I saute tau mawhai tutu li ese tangata I e nuutua oi